Mito mi ka fani shi moro market me ko chia mi amine. Police station wa na me ko. Mi amine Steven, nyami sha. O police ni ba ko pe. Nyame enyo ke se pa mame. Mi se bi bia be fine.

0: ma yin se beti na konom. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na ni ba ko wonum bonto wonum wi wonum tramo wonum red o sanum ai ai akuru five was there faster
1: five star
0: du she noa wo ye twentwom mi su twana me na moja ko tokwa nya bi omu ya wo ba su male na de ye wo yan se tokwa be sie na ye tru wonum anwo di su ni wo mu to mo ba a ba so ku ta no se ka she no wo onu su nya wo din e te no de be di fate no
2: a de be di de wo bia
0: yes
2: e bi kura no
0: e be di ye mo bo
1: amen
0: brother sister emrantie na ne odumbro na ne kwaje do o se mabone e ba won ni mu ni padua mi se mbetie na kono na ye na mutie no bon mutie bone ya kono chereche ni ya kono awere mi mabo
1: amen
0: be bia pani wa won se kana fo mna che mabo akuma wo
2: pa
0: na ye si ekumo bi e oduma na afo mrantie mi enu
2: eh
0: e be he
1: e
0: ha fo je rifo anya rifo anya ele mu jimi ele mu ahote na dia de praja no praja e ti fani pa beten ye bi tetara ho na hwi ba lo tai na da da ho de do bu kuta se jam na so nyi mi ya be wi
3: sika fm
0: oh Jesus Christ what do you mean bo
1: amen
2: bu ra ho ni kama sa ma do
0: what do you mean what do you mean bo
1: amen
0: ha Jesus Christ aha
1: edu mi ensa na ose omo mfa mo hona makwa mabone se amumuya
0: ko se mfa mo na makwa no mfa mo makwa no mabone se muya kodie ho na makwa e fa mabone se muya kodie obi atwa na ba ko sika dro nti o anam sa obi atwa na mawe de ko pesika dro obi atwa na ninto ni ko meska dro
2: bi ho akwa bebre
0: me le ma so le babia ofri me na ase lo akwa so fu bi na se ah ni pa so masi so fu akwa ni emwa emwa wo ya mi adum enka wati ne bie travel talk di pa ko wiki bia di pa ko anye ses odomo ko kata hin ene ugwe lo moni nya america kwale shin yina o we sabi bia e ko so kama le se sa wali emwa so fa bai so fa bai o papa am prama na ngware na de we di o bai papa pre we so mi be check na emwa wo wantie me em se wale me shiraso na papa ba me se me kushiraso awale wenti mi nfie mi nsa enie me be pepe mi me member hallelujah
1: amen
0: uza me dawana makwa mu fie daim mo mabbo katre kwa ono ba ba na me mabbo katre ko ano mu yi tre bi na o me bi so se be ko mo mrem na so man ma ho o mu nyina ye se ayi jemie so mo na ase why o mu mu mo mrem na alo ga chere so funu se mi ma pio was one the one mu nti mi no nti jara am tie ho mu na ko wura de o ma bo katro kwa na ko am se wo yi wa ho de ti na ma ba se ti ba se ne ka ga na mfi da ilmu ano se da o so ma mi ngubi mi a na se ba se ne ti ba se ne wo mfi be ya le mani ti mi frene am fa o commandments e to so ba se se o ko bia no ko hia o di from se ah wan ko so pani wa there something wrong they may how o so panim frɛ o so frɛ me mfa me so nisa me discipline o ba me kika ma dwa chen se se me hundu ta na ma wutu ansa o ti ni osoro afa du de de o ba ya na me se on de amade ne se me hundu se da me le se o do wo yi ma ya se wi nyina
2: fisika
0: me le se o do o en wo yi mo to mo wi ne se o de ko ya dro de ko me de abajitu ta as da kan ya mesam pa ba wo kire yen je wa yegu yo ba ne je hane ni ma nyina go wo se wo shebe ma fa sika kwa wo bu ti se dia wo ne nya bron so shebe bi ten ten wo ni asa tele je wo to bon hu mo de se wo ti ya peja masa ye se se nyina le esko
2: da bi
0: le se se nyina le esko
2: Asimo
0: fa mo na ma kwa ma boni akodie se de amuyo ye jina ya simi ikopatu ni eti o me e be di bo so mi metwo bi a bo so mi ensa ko me bo so be trash mo bi a se ne o nyina so
2: na boni
0: akodie se gan wo twa wo ba fast prem